Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke ke I fekumi ki ha o nau nau langa. Me a mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he o kumau whakahoko whatongia atu pe. Yeno whakato, ho mo ngahi nau nau langa. Ai o kumau maa toi e uka mea. YMC, Fly UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tangai si ma. Papa I he saisi kehe kehe. I sa iluwa, mela iluwa. Matapa ki tua moloto. Nau nau ke uila, nau nau ki hengawe whakapalama. Pe koe hapeha nau nau langa, o kuke fe mau. Te mau lava, o fea, ho fe mau. O kumau whakatawa tai be fukeni, ba mwe vari, ba mihe ngahi kautaha ko ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Owa e ngalo e maungahi misini pamwai, misini seno reita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu akau. Pea ke fukutai me afu koi ni, o kumau maa tue ni e ea ko ni. Ia kalasi kekehe, pe foki ke taui, ia kalasi kekehe. I tuu, I horisi, I tepire, I fariki, mo ngahi koloa kekehe keketori, mo fili pa miai, pea mihe Wilco, Wilco, Wilco.

Yo malo mo lele ye tonga ko to a be a malo mo lo mare ho eki mo ma we de lo to no ka lo fa ye tau program ba ma ke ko humani be mo e tau farklo ilo ko ya ko spare ba zon ho eki ba ga nga te tau ki tala no ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau American Fresh a new era of cleaning e tau nga hi ko lo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mare ko to a ya me spare ba zon ihe hoani famanata tai be ko tau kina fo frame ke ke e mama atu ni ihe rita taha ke rita e ua na to ko fema ko tau kina fo e ke fo a ke ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu e ko tau pepe hina fo maino rewa liquid o ku loto hina fo ko ni e mama he rita taha ke rita e ua ihe frame ke ke namre rei au pito pe au ku mautuku e tuia pe to maa au pito ki o fo maa fukeni ba mwe paura fo ihe frame ke ke e mama atu ni kalami ko ia wangia ni manoa wa ke kilo wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya ame he spare ba zone e ke hoani be fo ke tau hina fa nam le lei e frema e tolu e ke tau frema ke ke e tolu ki he sama spring be mo winter pe ke nga tai ma te ba me tau hina fa no fa no e frema ke ke au nga ni ke nga hai api no fo anga nga we anga mo nga hai api ako pe me he loto freklo go ya a spare ba zone.

autor ma kita drive fast ko ya pembe tau poklam ma ma vare ko bani pembe lotto fare ko ko ya I spare ba john mana tu American fresh a new era of kon ko mau tu de hen he dai mini io e da un cleaning mana tu i o si mau mari ko toa me lotto fare ko ko ya I spare ba john de fa ki ko ya ke e tau nga hi hina pembe tau pau ta fo e klasi ke ke mau te we are dear e frame manam lelei me he lotto fare ko ko spare ba john ona nga lo tau baby care skin sensitive e tau nga hi pau ta fo pembe e tau nga hi hina fo liquid e yo ke tau pepe ke oa te nau veri pe oa hoko ha mea ke nau kiri ko ni mau mau te be e frame manam lelei e klasi ke ke pe ai kai ke nga tai oa na nga lo e ta faki ko ia ke tau cleaning liquid o si mau mare ko toa e yo fili mau be quality lelei nam lelei motolonga taha e American fresh spare mo spare bar zone one side we have it all and me a spare bar zone me loto

Owangalo ke tonga koto pe mo PDH Pacific Timber and Hardware owangalo ta fangi na nalanga na plama na uhila na nau ke toka nga oke ngalo ke tonga koto finger to biko ke PDH Pacific Timber and Hardware ihe ta fangi poka ma ke ko kau mai e mata poka ma drive time show ihe fia fini.

Malomo la malia ho eki be mo elele ya tonga honno kotobe malomo ta ma wa efia fi fa of ofa ko ni mo fe fi hage ke fi fini fi fi ke uta ta lele ya ki mo tolu ke ta polo kala ma ko e ho wani be a mo ta ko ta fi tu ta ki ko ya tonga ko e ta ko e fa wa a ko uta ni la semi ko le be mo ke u nga tu hinga hita la fa ta pu fa fa ki be mi he e ta ule te o val val po ni o no Le dio lon tot nuka lo faia, mo polo kala mai a oi fe fini, hangi pe ko mo mia e ko tau hoa kola ni ak tau tolu, pe a mo e tau kauta ha TCC, kauta ha lai taha e fetu utaki he o tu faleni te, kauta ha tonga ma antonga, kauta ha fetu utaki a e tonga, kauta ha atonga ma atonga, e tau polo kala mai a oi e fe fini, fe a fetu uke fanango le dio mai pe mea, ye tu ima manaki utau fe longo aki le lei, Pea o kongo lelei atupu e tau polo kalama, kutu kwe aho lelei eni, ne ki malu malu lelei pe aho ni ue ngai fatongia keke, kutu pe na e lava lelei ia, pea kutu imaho e pemo ni hito lai, nau kei whakata tu ngai ngawe a ngai tafa aki keke pe, I ngai tafa aki keke, mahena pe ue ni ihi o kai fuke toi, oku lahi ngai ngawe keke pe, oku ki pehe me peki iya ki taimi mahalo lo taim no no, forget ke whakata ngawe, hangi kwa ni ihi oku nau wanga maheni pek nao toria, toki faiteri ha pigna toki na time te nau ki malo lo ai ka ko he fainga mali ko ta polo kalama ko fini te la vela vet nga hiong ngole lei tu ka te mo ta nga hi fasi ke toko ni atu pe ko wi ko nga hi nga fato nga ke ke oi a ko ni pe o ka ye amana ki le lei te tau fe a wa tu me he tai mini ke hoko ko ya ai valu te tau ka fa ta hai pe mo nga hi fa mana tu ka ma nga hiong ngole lei pe mi he tau ka ta ha fe tu uta ki ko ya atonga ai TCC pe amo you call ta ka to ka ke ko fe pe fe tu ke fa no le te o mai pe mia o ku tan tan lo to ma fa na ki mo to lu pe mi ta polo kala ma ko fe fini ka tu pe mo an ki he fitu fitu ti pros pe amo ne ta na ai fa u ma ai TCC ke o an tu ya ma ki mo to lu hon no ko to ma pe ta fe a mai ta polo kala ma ko ya o ta fu me fan sinia o ta ke ka fa ho ko fa to ko e ta ka ta fitu tang to nga pe mi he hala unga ya tau kani tako mo TCC hala unga pe a pe fo ke ka fa no le ti o ko to pe ho wan ni pe pe fe tu ke ai ta ta to ma fa na ki mo to le ta polo kala ma ko ya o e ho wan ni

ko e tau ngā hi whasia, toko ni mai pe ke tau polo kalama ko ia o e e fia fi. Niki mau tōl koki ke mau ilo I koe uhinga fo I whas koe, niko shaky koe ni, boi moi hoko atu koe tala nong tala mai mana tui shaky pe, pe ke kau ke lolo manu ia, e tau kau taha whetu utaki koe ato ngā koe whainga maalie ke ikuna, aho. A pong pongi ko a fai te a pong pong ko a monu I a ia ma e kau customer ko tau ape a e tau kau taha fitu utaki ko I atonga febe ha fitu uke ma ui ko ni bea me ia I tau hake o telefoni waka unau ka ki I credit ia se te ni manoa pe paanga o pe paanga taha mana tui tala mai he TCC ka pau kusen pe ni manoa e malama noa pe ke ikuna a pongi pongi ko e pale ke ai ko e paanga tolu wafe ke faka mana tui ia ko a pongi pongi u malama ke ikuna e pale ko e paanga tolu wafe pe a mihi e tau kau taha fitu utaki ko I atonga fai ngofo ki fo nga ko to a ke telefoni ta

0: ko DJ Gina ia pea mo e feti lene le nā. Tau tai mirto e tau minite ua ua pea hoko ae walu ki a tāpe tau laine telefonia tau tolu fitu fitu ni menima hiva noa o no. Ia haki I ribodi mai haki ongo lele I peupeu ke fie tā mai tala mai ko e fie fitu ke whanongo le te o mai pia mei. Kawa bima ngai sau te mga giveaway ko ia e tau kauta fitu utaki ko ia I he polo kalama ko ia o e fia fini fitu fitu ni menima hiva noa o no. Ok, e loto keu keu ki tala noa tu pe e taha ngahi pala ni fitu utaki ko ia e tau kauta fitu utaki ko ia tonga. Tau te fitu ke ki mō tolu ko ia o ku mō ngāwe aki e tau ngahi fika ka mata aki e fitu fitu, fitu nima, fitu tolu pe mo fitu ono eh ai ko mo to ko to pe mo nga ke nga fika nga mahini ko ya fa to nga yang e o ku ai nga pala ni ke ITC si malama ke tol mo filipia mi ai ke ke ki mo ga ki itari ange mo ato ta ha I heta o line telefoni por ka man mo ITC malo le le
1: io mo ta ra va ma ta mai fa fin
0: ma ta ra va fitu ta ke mi fika tak e
1: do ta ke ton mi fu nga la u le ya hake vi fatum
0: tau a fefe hake a e tuari kua hake I he hoani
1: I whaa o whao pito no e a moko moko o pito e ke hu haviri fefe o haviri moko moko o pito e a
0: kuia
1: kunga laure a he fat koe ni
0: te aki o ngongolelei make he hange ko e rimutanga upe hepea me nautoka ku asi ai fefe mo utoro
1: koe rimutala u hukia me nautoka ia
0: kuia
1: koe turi ki fokia ma tolu I halariku age ko me ta he limu e to ku mi si mo ala me pe he si ko nga ko he nga ko
0: ma si to to at me si to wa to wa malo api te po po mai ge ha ki fa si ro to ki at mag motor si
1: to e pe fa si bu mana ko ge ai ku lo to ko remember me pe
0: remember me ma ni la to wa ko pa pe ki u tu ga te fa si ko mag motor eh
1: Yo, malo,
0: malo pito, kai ke ko e tau fitu tanki hono wa me vai ha ke be pe to ko wa ko ni ko e tala no mai e nia pe a me a funga la ulia fa tu mu ha o line ko ya kai ke por kala mai o e ho wa ni pe mo tau ka uta hati si si pe mo you call ta ka to mana tu ko ma tala ve na ki o ke fa mana ta tu o ke tau a special promotion po nga hi pala ni make he me tau nga hi pala nga mai tau nga mai ni vo ta ila sta ta ha wa no bound ki ta lo me fika urwa ki fika urwa ki ko ta prepaid plans nga mai ni ya pe o wa na nga lo ai o ke pe mo ta fa ki special hange ko pala ni ilo ko e night out ta fa tala no ma upi kiai ya mo ki pala ni ta ha o ku ilo ko OMG OMG pe mo palane ta ko e ouka una iloto he ouka e ai ge palane ta ko ouka ua tolua panga ua ki kai tolu hoa e ua e palava nga he mea lahi ai ki mo tolu ko na ko ki ka te ki panga pe e ua ka ke fe ma ko ki ke ma o wa u ke ki kai tolu e ma no ko ta u vaka ta tolu ko e palane ta u palane no molo e sta ta ha ua no paun ki ke he ya ke he opito opito ho fu ha ke ko ya a to tongi a mo la he no teita fa ta tau ke tau ki special o pa anga wa ki ka tolu ho wa wa pe ke me pala ni ta o ko OMC wo wa fitu a yo pa anga e wo wa e pa anga e wo wa u ga ki ka ya e fitu fa ta ha tu e ke pe mo miniti pe mo text mari e ka ke ko polo kala mai mo fa nga fe o malava pe ke ki hu ha ke I he tau special promotion o subscribe ke fa inga palani pe te ke fra amu mo ke fa kau kau ke fi di ke ki mawe

Koe tau polo kala mai a oe e fia fini taha ia ngai fasi na e likwesi mai bea mi he funga lau lea. Leo maa le tangata hiva iloa koe ka lagidupe bea moe remember me. Moe he fatawangi pena yongo le leia tuia koe tokoua na ke likwesi mai a fasi ni. Bea mea mana kile leia utau filongwa kile leia polo kala mo koe hewan. Toi pe tau miniti taha ua bea hoko ae walu. Oko fuka ataa pe foki ea uia elani telefoni. Ka pau pe uia ataa fie fetu utaki mai. Oko ataa pe tau laini telefoni ak tau tolu umai hauki yongo ngole lei. Fia fetu uke fanongo le tio mai bea mei mana tui. Taim ta tau pe ho fetu utaki mai ke tau kau taha TCC. Oke pe ki faka honga. Pau pe ke maa hoki credit, maa hoki data. Iho ukau mai koia ke tau polo kala ama koia oe fia fini. Koe tau laini telefoni koe fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ki mautoro ko tama peo mou fie maa wa hi interneti whakafou koia ihe satellite. Tau tiri tau hangi ki mautoro koi mou fie kumi ki tau ngai Starlink. Tau Starlink manatu I teke malawa o whakatau hao Starlink pia mihe TCC. Mau maari atu tau kautaha mono ngahi palani koe whainga maari he pe eva mai. Eva mai ki tau ngai kani ta whaho ko whatongia. Mautoro koia pia mihe ngahi otumotu. Kukulawe aku koe ni ka hange koe motoru koe na I he taulanga rapu lululu pia mei e weiki ki motoru mei pangai motu te mo malawa o mea mai whakatau hao Starlink mea moia pia ki he fitu koe o kuke mea ai pia o ke nofu ai fotu upe ai ko lawa pia au poi mea mahu inga peke ne palaki ki he uhila tuku I mai ki tua e foi Starlink pia ke internet ai pe koe pia mei fale I ha fainga feitu upe o ke alu holo moia pia o ke to to atu koe ke apsiasi koe mea mahu inga ke palaki peke ne wae uhila ke uhila pia ke fononga ai pe koe pia ku ke alu ko tau matau pia o ke fie mau pia ha ki puha uhila lawa pia koe moia pia ku ke alu ki uta pia ku ke amanake ke alu uku tuku misi pia koe ngahi limu koe ni pe mei nautoka te ke kei ma lava pe koe mea mahu inga pe ke koneki, lava moho telefonio koneki, koe ne mo ui pe anaya. Ngā ngā ui ake pe mga hai palani taha katoa, e tau kautaka koe whakahawe, te ke ma lava mahu e tau Starlink, pe a mehe, whahoko whathongi atu koe pe a mehe tau kautaha fetu utak tonga e, ai a koe lelei taha fetu utak telefoni mai ki he ua mano, whakatala no ke tawha a corporate, pe ko ho wa utonu mai ke ulu ofisi ko ya ITCC I fongoloa te mau mala wa toko ni atoi whahtala tala noa ki ke mea I lelei ai fonga e ngau e ke ngahi palani pe pe fo ki ki ho o whakatau ko ni ai ngai Starlink ko ha ngai vele aki te mau tala tala noa ke mui tawha aki ko na utonga ngai kina make aki mo tau te fito ke ngai ki businessi ngai kautaha pe kau ta ulawe fo ko ni ke tau Starlink te ke malama pe o whakatau pe a mehe tau kautaha fitu utaki ko ya tonga ai ngai fai nga maa lei koe. Webe fok mwe tau ngahi internet e niu, whakafou e ngahi tisi, satellite ia, aia koe hawe nia pia mihe kasifiki, aia koe ilo e TCC, aia broadband, eh? Broadband anywhere, ogu toi make heangi e ne maki mo anaya. Koe whakafe, kautaha, fetu utaki atonga, ki ho mou ngahi fe mao wha fetu utaki, ave koto aia. Ave koto aia ki he TCC, koe nao whatongia whatautalu ia kono toka ngai kina koe I he fetu utaki, I ha whahinga taimi pe, ki ha whahinga feitu upe, koe whahoko whatongia ni e tau kautaha, koe kautaha, ae tonga, ma ae tonga, whahinga feitu upe ia e ia he TCC. Ko se au taki ngai whainga maari e koe ni, niwa fo o, pia mo niwa top tap, pia mahino lewa pia miyeng, koe tau kautaha lahi ia. O kune whiau e ngahi whema u whakafetu utaki, ia whainga feitu upe ia I he ototongani. Koe nea upe anai ki toke lau mamao ko ene kakato anai a whenga maari. Eka ke, koe whakafe ia, moe polo kalama koe hawani, whepe ha feitu o kuke. Whanongo le teo mai bea miei, o tali tali fie fia, tali talo to maa whana ki motoru, e tau polo kalama koe ia pea, moe tau kautaha whetu utaki koe ia atonga I he taimi hono kotoa pe. Iha whaahinga taimi pe, teke whi mauai ai whetu utaki. TCC, ko TCC a tau tolu hono katoa.

0: Peke he o pia i toko taha i e tau laine telefoni. Polo kala mai ni pia moe TCC, malo lelei.
1: Nela, malo moe tau mai fia fin.
0: Tua, ma tau lava.
1: Oi, la malo bubo, ala te aho ni mo. Na mate ngai, kato ngia ngege.
0: Koia.
1: Uhange ko, kwenye se mama he mo mo mo.
0: Uka mata he ne mai pe ma fana, to e foki e.
1: Toi ni boko boko mai e po dia.
0: Koia.
1: Enji mataki e ua ipe.
0: Koia.
1: Koia.
0: Ha, na ha, ga ki nga ue lahi na e fai a honi, ya ha ki e fi a fili lei na e smal te te gefi a fin.
1: Pero, ko e tau masi vau fi unga pimbo ni mo.
0: Mila, malo moa, eh?
1: Malo moa, moe moa, e si ai na.
0: Si tau, malo moa, e tau tau kau mai ke tau polo kalama.
1: Koia, koia. Pamanuia atu ki e fai patungia, fai ha tau panguani, pahuing.
0: Aiyah, malo api te popo mai, pamanuia te ngahe ngau koto pe. Malo pito, kai ke, fa malo ke to ko ni. Po po mai mo e ta ta nak mai ke ta polo kala ma ko ya o e fe fin to si pe ta ta mi ta to to pe ta ki miniti e taha pe mo ha ki la se ko ni pe ka ka to ta polo kala ma ko ke fe fin mo ta ka ta fe tu ta to nga ro to nga ko ya ke ta ta no mai ko shan join de mo is the one ko ta la no ai pe ya ko ko e pe e fili ko ko e pe I he kolope ai ofa anga ai kautaha fitu utaki ko ia atonga. Kai he taimi ta taupe, ko e TCC, ko e kautaha ia atonga. Ko e kautaha ia atonga pia ko ene kei I he TCC pe ko uhipe ko ki mōtoru. I he ngahi lelei mo ngahi fili umu whahoko ko toa pe, I o whakatau whahoko, o ku kei TCC ai e tau kautaha I he taimi ni. Tatau ai pe ia poko hoki ipa angai ua, peko hoki ipa angai taha, peko hae lahi o ku ke whakatau ngawe aki ki o... Whamole ki ho whetu utaki, ka aku hounga ia. Aku hounga ia ki he kautaha whetu utaki tonga. Iho o fili mo ke fie ngāu ea ki a ngai sevesi ko ia a e tau kautaha whetu utaki ko e tonga. Peo ki oa tae whakaafe kia ki mou tohlu hono kotoa pe. Aku mou teike mou wakai, peo teike mou fili. Peo ku lotonga mawahe pe a mihe tau kautaha. Ok, pe whakaafe kia ki mou tohlu. Kau mai ke family TCC, wei pe mono ngahi lelei keke. Hange pe ko kulawe koina ni nai ange. Ko kei TCC e tau kautaha, ko uhi pe ko ki tau atonga. Ko kautaha ae tonga ma ae tonga. He kana tae aua aho mo fili ko ia. Ko tu e tala noa kehe e tau kautaha. Whanonga mai ni he ngahi lauta ko tu ko se senturi mai. Ae whakahoko whatongia hao me ngahi hingoa kehe kehe wa mai e ni ki he kongai ni whahingoa ko e TCC. Kau tu e ku mea i he tokorahi pe aku lawe ilo e tonga hano kotoa. Ae whakahoko whatongia e tau kautaha ko e ne malo pe mok mo kei fili. Kau kue ai honga ia pe mihi e tau kautaha fitu utaka tonga i he ngahi fili ko ia o ke whakahoko mo ke ngahu a ki ko ia ngai se vesi e tau kautaha pe ufa malo ia e mo tolu hono kotoa pe. Pe hi taimita tau pe neongo ku tau whiao pe mo ngahi pole he tawha aki kehe kehe o kui kaipe ke tuku haivi e tau kautaha. Kui ke tuku ha leleia, ko mau lelei taha ai whakaamu ai TCC, ke inase taha kotoa pe e ngai whainga maali e tatau pe amoe lelei taha e whetu utaki i he tapa keke. Kui whakaamu ia, ke toe leleia nge ai whahoko whatongia, he taimi hono kotoa pe, kui tau ngau hono kotoa pe foki o tau tutuikaki peke hatoe whonga, e toe leleia e. E toi lele yangi e tau ngawe aki koe e whetu utaki. Pea ku hoko hoko pehe atu ai whahoko whatongia koe e tau kautaha moe tau mua ke tau inasi. I ha whetu utaki oku lele pea tau vinasi na tau he tawha akono kotoa pe koe tau mua ngawe pe e tau kautaha hono. Toka ngai kina ki mou tolu he ngai whetu utaki I he tapa kehe kehe oi o tutongani. Kekehe kua utaki mei koe tau taimi kua hoko to tonu ae valu. Fifa malo ia ia ki mou tolu hono kotoa pe na mo iha mou ki taimi koini. Mou kau mai I he tau laine telefoni. Whamalo lahi ato. Mō pōpō mai ko iwe tō lahi. O ku nau tō tō whanongo mao pe ke tau ngai polo kalama o te ke nau malawa kau mai. Kwa tā pe ke kau mai hawhai ngā taimi pe. Ka koe whakahawhi he polo kalama ko ia o e hewhia whini. Pe a mihi e tau kau taha whetu utaki ko ia tonga. Whakamana tu whakaosi pe. Mana tu I ko a pongi pongi. Iai ho o whainga maali e lahi au pito ke ke ikuna ai pale koe pangai tolu awhi. makatuunga pe nia ia te koe pe mo fili kau ke fie kau ki ai kau mai pe ko ki stente ni mano pa ngataha ka ko faka fe o ku malawa no ape ka pa te mo ongona ta unga por ka malulu he tai mi hono ko to ape ta fa live ya to nga hi vahe vahe ko ni ko ko na wi kuna mo nu ge nga hilo i mata to ya ma fa na i he kuna ko ina fa ke ge ha ni to kona ge a mana ke ge ya ni ko na uli no ape i na to ya ni hi na na uli ge pa na lo tu ge mo na fa amu ge pe ta ri nga fa amu ko ya ka ko fa nga ma ri mo monu ia oku iho aofi ni mabe ia. Ka pau ia hao telefoni to to yuko ko mo nu ia ia oku ia te koe pio ke whiao pe koe mbea mo ihe taimi kotoa pe ko telefoni laine pe mi abe oku malama ka ko koe pio kutoe ke ke whakakau kei pe te ke kau kei pe ikai ka koe whakafe mehe tau kauntaha oku malama noa pe ke ke ikuna tau pale pa angai tolu wafe pe a mo e tau kauntaha whetu utaki ko ia atonga ITCC pe a mo yuko ta ka to au eta la monu atu ki tonga hono ko to ape fatawang pe na ongo lele te tau polo kala ma puke amana lele ya ha toko nya de motor ko to ape pe mo amana lele ya ha e fia fi lele ya hon e fia fi ni fatang de mo ma fia fravof mo fia fia pe ke hoko hoko atu o na ke mama he pe mi eta ule tio ko i he na o ke hoko hoko atu eta u nga hi fasi ka ma eta u nga yongo lele ma ke ke tana ki mai ke tau polo kalama kuia o e fefini. Ka tau toki whelongoa pe mua e aho a pongpongi, tai mi tatau pe, o ka whainga maari e te tau toki heni pe kau whakataha toai, mwe ngai whaafe, mwe ngai yongongo ko ni, pe a mihi e tau kautaha TCC, pe a moe yuko tā katoa. Ka kia toi whema umake he moha whema utoko ni, mihi e tau kautaha whetu utang tonga, whetu utang mai pe ke noa walu, no noa, ua, ua, ua. Tau ngai pese mi te a whaso sele, hingoa ko yuko tonga, pe ya eta imta tau pe ata pe ta ngai kani ta fa hoko fa tongia ko re fa mo re mo ya ka ha to no no fa hoko fa tongia ko ya fe fini ka itu ka le fa am pe na yo ngol le ya te tau polo kalama ka ko nga ta ngai polo kalama ko ya ho wani pe mi hi eta ka uta ha fitu uta ki ko ya tonga TCC pe mo yuko ta ka to ma lo bita mo me mai to fa to.

ihe fiafini, ni kā maki ngai pōrāma hiwa ko ia e fiafini. Tōhe miniti e... Tā whitu ki he hongwhuru. Nō ki o atu pōke ngā hiwa ihe fiafini, mai mana ki mwhata wāngi, whareru atu, whanonga atu, whakeau atu. Ki he kau whanongo re te o mi abina. Mā whoke kau panori te oko ia me matapātai mani. E kau makamori toni ko ia e toa ko tarango pua. E a koe mea manaka me whatawangi. Rei me mea katoa pē. I he tamo katoa pē o e whiawhini. Vi sone eni me se te wārongorongo. A tuia māk mō tōrongo.

Momini di ene kama ke porama ko ia e fia fini. Toi mi te maru ki on furu. Pasi kanu ko a te be mag motor ko ia kau makamuritoni i he mataba taima ni e poni. Mato be ku whainga maari be mea katoa pepea maru mua ngā ue tangi hokuroto.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

Thank you all very much for today. Marie, cheers.

0: What a beautiful, beautiful song going out to everybody out there in the Kingdom of Tonga joining us in our breakfast show. We got a special guest, Lipe. Who's our guest today?
1: Yo, Fifi, I like for ge tatarei for geni ai matapure ko ni e ko vaka hi ha seri. Pe a me he Lucky Connect.
0: Lucky Connect.
1: Pe me Lucky Connect he pompogi ni he tau bokla ma breakfast show go he wani. Pe ko e ko fenga mare ko ni te tau cross nga tonu ki vaka hi ki New Zealand.
0: New Zealand. Ni
1: Aotearoa.
0: Aotearoa. Aotearoa.
1: Pe me he Oplex. Go fazer um chato que me be me go or break it lá.
0: Não me be or break it, or break. Staff FK da tá
1: certo. Tá um colossi que dei a gih life lufe que ne introduce my ia e pompongini, mas tá pouco lá magoia o e hoani. Malo bito bagai.
2: Io, malo mo da. Corpe que o fanga ngai pata pos no fica. É tá meu que boy que o tua tuan ni ke bah bah ya tua ki moe lusi kane moe ngah tau mu moe moe fang moe tariat pe fang hise hu i pe usi eke mai eka kai to hola pe iyo ko fako ki moa ko bah ya set me nusi lan ni pe ka tata no pe me lusi kane
0: Waka hai kou ilo pe kwa nea fine mai he Sin Bata Store kawe ni he wharekoroa family Tongan family store ripe kau si ilo pe Sin Bata
1: tahane nga he wharekoroa lala ke ouni pe whakarere he kautonga
0: mai family Tonga
1: mai family Tonga pe ku kei lere pe koe kongalahi nga he wharekoroa na nau fuafatongia fuata mai kua nau si i malolo ato i he nga uhinga keke he pe ka koe mei uhinga lahi pe koe hume koe ia nga he frekolo ko ia hatau ngai fonua ko nga api kakai asia lala no to oi ai fanga mare ko ia kai ko ko fanga lo to lahi ke tau sio o wa frekolo tonga on by tongen okay lo to lahi fe

0: και να και λέρε σε βέση κονί, κλάχα πείτε κομπίτι λαλα. Είχε με ακούν και φρέκολοα.
1: Έλειπε και ο πέμα η κοία και τα φάκη κοία αε... Wah, fangi uhinga keke he.
0: Koi ya.
1: Kau kau fakau kau, wah time ini tau seni mai kau seni tiki tongani. Okay, fakau fakatau. Kau totongi hame, aku fikir kau totongi. Wah uhinga keke, keke ya, wah kau seni tiki fitu alko kiai. Keke ya, uko ya kihe simpatas toa. Keku miko eme akai kau family. Wah uhinga keke. Bagi kita lawat kau uhinga.
0: Koi ya.
1: Aku talawe betau wah ya ke website kau uiko kau Lucky Connect. Aku nehangi ya to efoi kovi ulu kau ya me to ta seni ti.
0: Pegualo seni ti
1: ke me to tonu. O ave me akai mahafu.
0: Me to tonu kau na efema.
1: Bateu kau sa ki ke ta to kau kau ni ke ne famatala ai me aku kulawa ma uko ya enga aki kau kakai efe website kau ngo Lucky Connect.
2: Iya malobit. Kau kau Eki mo detalhe foi uma si lala. Eu que vai vai head pe. E que imagino que é kakai ai opina com ele. Então aí goals and gonna fuck what go. I look gonna date. Que foi gol de tolo de que vai dar ali. Aí que uruaki na mau mu ake democratize I promise. Que lava pe. Que lava pe hata ya mane foi idea pe quando me uni fie foca tau. O sell online, né? Que hit pe foi o mau tui, que aí foi gol no wa. Oku lahe tom and supply pe koe kakai beo nao se fai ha mehi lawa ya fai. They don't have the funds. They don't have the resources. Ai koe koe mau tamuho no wa pe unlock a tom and potential itonga. Koe fai tamuho no tolu lewa ke mau le wolo e playing field. Ai koe uhinga yoye ke mau le wolo playing field. Lava be ha taha be mei api. Po ha taha beo pe ke e ahane se niti. Po ha fai nga taha beo hane whakaukau. Kene whau hane bisnisi po ke whakatau hane koloa. On lava fire me koe through look kone kone kone fa ta every tolu kone on lava ni ke mo uye u business ipa toi pa toi fa u business ka kai tonga he khani ko na mala bi ai ko tu ko ni pe kere volo playing field to ko la ka kai na u na do na fans mo me u fonu ke o na le re na tolu si fa pa pe e time ni hi pe u khani ko ko si wa time ni hi ko me ko na potential more ai pe because of o depende I have ni e ka ki te la puta fa business ko pa bega te se ni e ko o ma fa uri mai u feature ko ni luki konik da fa da ta pe ki he simbata e ko no mo lo ko ni ko ai fa ko re pe hin e te ta pe ki muri ki ka ma si ai ma ki shopping o ta si lu ko pe ka muri PC na to nga we PC he me ke ke o ku pe aku pa ko time ko sai ka ba ri ai da to fa de shopping pe ko time ni ko ki se ni ko ma u it's not enough e ange go ni ife mau ke mitonga mahalo ke ife mau ia la la mori pe ko di koi mape e ke ife mau urche ne ko di mau ke aki kai pe ko ki papakiu ko koi ma but because of the limit why and limit ia I transactions e it look connected la bu fatau me panga tol panga nima e it doesn't have to be for sense need ke send out send it la and the good thing about it must integrate but u pe min ke ke o ia mau mos me ipe ko final pay later but after pay ma plana ihe fauna ko ni ko foi mai ai lava lava tamba min usilande fo kata foi mai sini te ni maua ni mafa ai ni foi mai ka ni tok ta tongi a hen yo ta ta hen ai ko nahi le le yen ko ai ko inte unlock le potential e ke pa me hanga le ba to saka fai mo kuai through in that feature ko ni en o fa fai mo kuai ai supply a need pa fa mo kuai but then if we hanga le ba of ai ke ke kakai ko ni ko ta do tu po ke nau fa o business e Doctor, ne te hanga reva no le moro hen ke lava u business i tonga o fe au i mo business i kon go ai go na tu mari and the best thing about it o kai ke more ha business ia o kai ke more kada te ke more ha pa ai ha taha ke be he ke ne sign up u pe den hanga nga ake lu kone ta be he he ko tu go ni fo ka pe a tonga dai ni ko business i pe I kai la la mori anyone could start a business anyone could sell from home anyone it's not just businesses pa ko be ko no
1: ko fa uma ma ko lu ko ne ko maybe fa u ye ko tolu ko ni ko mago fe u ipe ke ilo e ka nga fo ko hai fua ai ka business ko o si ka mai ke lu ki connect ke toko ni ko ni hang ho lau mo ne lau e to na ko ni e ri pe wa ta minu toko re ro ko fe ko le pe a ki fo i me ma
0: ko ta mi ko gu te ta me ko se ni di
1: io o wa wa fo ke fangi fi pa fe mo ke ta la hi mai ta ko ko re ma we pe ma ki fo i ma po ka pa ta po he
0: ko ta glava be ya lava be lu ki ko ne ki la la to to ki mai be ho fo i ma ko al be ko pi ki ho fo i ma fa ngo fu a e po ka ki ke to e fa ka ko la man ko re me fo i ma ba ki ta e ta ki to lu ngeau po ki fa ngeau we ko fa ngo fu a bi to pe ko to to me pe ke ta be pe ko simpata na ta ta ta no pe ke ta o sia u ku ki ai e ko to be ko pum o te le ke simpata ko sia
1: ma o sima fo i ma
0: sima fo i ma ko ta ta be pe ki pa
1: ma ko fe hu i pe ni pa ko ko ha u vende so skau mai na lava o ina se kainga fo nu a ke ngata pe i tonga ni ko te ma inga ni kainga fo nu a kainga tonga ko i muri
2: oye ko e u vendo an ko skau mai ko ke lo pe ne ko e i tonga tapu o ko e simpata o ko yai mo e little treasures i ko fo o
1: o i fa no mai
2: io o ko yai pe mo e o ko i ko waterfront ne o te kai ke mo u ye na u na u business i kana na o skau mai na no skau mai beta ko o si ko e masi ka ta ki o ku lahi e u yai be u taxi vai o taxi na o si sen apu
0: oh wow
2: o io aga e ko u taxi ko ni fa ka ngo fu a ile va wa business ko kena deliver e ka wai fa ko ta te hepe ko e fine e vai vai ia i api o ku ka gan ne bale e in this way o ku nga unu business ka ka ke ke to ile ne ho taxi ko ka kai ko ne piki o ma u bene se ni ti ne deliver ma u ke ma fin mo tua ma fin ma taxi ma fin ma per koloa ma fin ma everyone wins through look connect ka ko e o ku lahi be u vendoa ko tonga sana ka ko from the top of my head ko e o yai mo e ice cream park e ko fo open mo ia
0: o
2: yai mo e io mo e o yai mo fo kolo aval si ka ta o ku from the top o yai mo e u fare i hate iho ve amo o alwa i tinga hake o yai mo mo fo kolo i hapai e o yai ki fo kolo i hapai o ku nau ange ko ange ko fa hinga ko me mo tu en yeah, oku lahi I business kono oku long tonga sign up from the top of my head but business just recently signed up.
1: Koya.
2: Aku no koya haga ni kope tongo oku ya I pizza ki pizza kono koya Pacifica
1: koya
2: pizza.
1: He foi no pizza.
2: Aku koya ufei tu koya ni ku oku malava eh. Moi muki message peni ki he kakai kono koya tonga eh kono normal lo koki. Koe kakai mei muri te nao shopping atu.
1: Koe
2: tiny me, if you are hungry, all you have to do, ko alu ke telefoni, alu ke lugi connect, fai e koe, o mea o fili koho koloa, but through e ki fo imea koe pay for me. Koho lomi ko send kan out, all they have to do is pay, send you a QR code ke ke alopiki.
0: Oh wow.
1: Ako behe to ta ko ni
0: de shopping mi.
1: Fai pita shopping he website.
0: O se ni
1: ye. Ye look connect. Hango ko ni ta fata ta pe ki simpata ne tai ai. Au ki tai ki he eria ko simpata he look connect. Fata ko ta ma sipi me akato. O se pa ke pay for me, he? Pa se ni leva ko e ke ho feni ko po family ko i muri.
0: Ta be se ni ko tam si igi. Nusila.
1: Ba hange be a pay. Au leva ki ta ta.
0: Shi.
1: Mae me amalahi moni.
0: Amalahi moni a luki koneki a masi.
2: Ko e nga sistemi godi, nga si fai pe ia i he kuohiri. Sendris a kou nga si fai pe nia ka kuo ngalo.
1: Koia.
2: Ka kuo ngalo ia he dainimi, but what we just did was digitize e mea ko nga ngalo o manatu ia hea. But yeah, it really, really helps. Really, really helps everyone. Ka kai mui paanga mui ka kai kuen kou really need the help. They could, it's just simplified, not binatori api. Because here for Golo, walk on out Dolu, pick the product, send it to Muri, and they send through the QR code, now I'll pick it. That's how simple it is.
0: Hey, Lala, I got to go near Bagani to feel like we're going to be a guy, somebody.
1: Koya, koya.
0: What the tat for the fan now, what the Maya Gis any day, Okuongo, a fan now, a Muri, Lala, quick again, now die fear of my. What can I look behind Lahi Panga, oh,
1: koya, koya.
0: I got a tat to be my devaya. Mammy, I'll be going for a
1: colonia.
0: Risica to a mea go give fear, ma, oh, send him a gata, who come to Tonga to any bugger pick a big for a colonia. She can find a phone.
1: Pama te mahi no le vai ke to ta ku ku fakatau ko me New Zealand. Ko ngawe ku ko ma pa anga ku ngawe.
0: Koi koi.
1: Pa ke tamo ku ngawe ngawe ki ko pa anga ko ni ke o si ai pe ai me ai o fa hu pe ke ko to ko ni ka mamma te. A fa ngo fu ne to ko ni hung ne ilo me au ne to tongi. Ko me au alu ko ki me au fie ma.
0: Ko fa time for ni hi fo ko fo ke tamo no fo tonga ni ma ma to. Ko fa u pe tamo ko ko fo ma ma ko la. Ma ma ko lo a pe ko fe fi ne fo ka ki na ko e tam ko ko fa ta ma fo sen di ta ma ye ki ai a ri a piki lala we fa ka po tam be ni ko ri ri wai ne ri ri wo ka ho lo ma si ri ni ya e
1: fo ke mai ta ma pe mai ta ma ya ma si ya ne ne ta ma e Filipe te ne se di ma e pa ngate au ko ni ma no pe ne se di ma
0: ni ma no pe ne se di ma
1: ke ke ta pa pa ma pe
0: ke ta pa pa ma pe
1: shopping i pe ngo ma tu a alhanga
0: tu ngai lo ki konek yo fa papau wa ho ofa ok ko ho ofa ha u ri ri wai ko ho ofa ko ga mam mote ti rich to mom and dad ko lo ki konek lo ki konek wa
1: ma ko ai benge ke ta sio ke ta taimi wa ki me fa ka osi ke fima ke love mai he ma ko ni ma tu ko fangi program ko ni ko fangi little program bet ta ai every now and then ke ta osi ko ta fangi program ko ni e tausio tonu ke u fangi mea gulava koe luki konek o whakahoko. Waki mea te ke lave mai ke whaose ta pōka mā ke ilo he kainga e whonua ai whaunga ke hu ke luki konek, whaunga ke kau mai ke luki konek a te whakamari inga koe.
2: Iyo, malo vita lala. Koe luki konek.com be, ko ho kūpuka kūpolo, tai pe luki konek.com, hūki loto, alu ke mape, e koe mape ki ke sio ke location ni, te ke fili to ko ni te ke lombo ko ha pe tu pe te ke lombo ai gusi ai u fa hino hino pe pa ke sia sia po it's really simple off for all but it's super simple and I just want to make a little bit of an announcement lala before we go off asi I por kalama ko we started off ke mau e-commerce focus ke lava na mea ko but I would like to announce we are now creating software nice. As a service ko e also we already working with multiple organizations I tonga dynamic or now we have custom systems, custom software. I could the announcements, the announcements. And I want to shout out to ANZ. We've successfully went through a payment gateway integration. It was seamless. It was awesome. I encourage medium to big businesses if they want a custom platform website, use ANZ eGate. It's so awesome. And have a bit of my integration. It just took a couple of days in terms of information, yeah, awesome team from ANZ.
1: Kawe me mahuinga ripe kapai hoko e mea koe ni wai tai mini to faka hoko fangi website ma ta fangi mea faka interneti ange pe ko tai mi ko ta fa posia ma mea koe wai papa le ma i ta faki koe ni koe a panke pe mo hu faka online ko no pe mai o ko wai ko team mi ko ANZ ti te mi eo ni hanga ko lau pehe o ki tuku imu ange e ta whaki koe ni. Pako kai ngā whanau kung la whanau mai koe mei tonga ni, waha whema aha ki whangi system, hanga koe custom system, customer systems, i ho re systems, pako website, lukiconnect.com, whetu taki ka nau tolu. Mahalo apito, ka wilo peko koe tau whangi pōkama koe ni, ne tata anō pe iai o i he ni tonga ni, te ta hoko hoko atu pe, whangi tala noa i ki koe ni, ke mau e tokanga kakai. Koe toi pen ke ta whakatonga e Luki Connect li pe.
0: O kui koe, sio mai.
1: Sio mai ke ta whetau laki. Sio whetau laki mai.
0: Sio mai kau sio
1: atu. O wai ke sio ki ai.
0: Epe sio mai.
1: Epeko sio mai pe kata fetau laki.
0: Kata fetau laki.
1: Fetau laki hose ni ti mo ko loa mo ofa.
0: Ko sio mai pe kata fetau laki. Mari.
1: Ta fau i peta tem goya helo e ngaya ki. Ta slogan ni pe kai kai. Ko fau ya tu.
0: Ko sio mai pe mo hui ngala.
1: Sio mai ka hange e luki koneki o faka fetau laki ho sio mai mo ofa ki ho family mo mom and daddy tongani.
0: Mari.
1: Ala ok.
0: To atu.
1: Io. Tok invoice to pay my slogan ni ane. Malo pito to kwa.
0: Ei, malo pito.
2: Yo, malo pito.
0: Okay.
2: Yep.
1: Pa ko la vai e tau poka ma ko ia I he a honi pe mo e Luki Connect a te fe fasko ni ka motor kotoa ka mai I he tau poka ma breakfast show.

round varsi ape me sona si of abek to kone te fangi poka ma ke kun ga moto ko to ga ba fo ka gilanga a he a honi poko ha te te ko ke fo ka langa finga to ki sona si pa ma round varsi ni sona si ka we go round varsi ni to poka ma drive time fa no mai pe ha te fangi promotion ke ke ko ka ma na te pe ke tonga to finga to ki sona si ta fa ko ta na langa na na plama na na uhila na na go to ka ma pe ma drive time show.

Yo malo mo le le ye tonga ko to a be a malo mo la mo le ho iki mo ma we de lo to no ka lo fa ye tau po gram ba ma ke he ko ho mani be mo e tau fer klo i lo ko ya ko spare ba john ho iki ba mo ga inga te tau ki i tala no he ta fa ki ko ni fa ka ki ko ya be mo e tau american fresh a new era of cleaning e tau nga hi klo a ke ke ko ke ta fa ki ko ya o cleaning ko ni ma o si ma mo re ko to a ya me he spare ba john ihe hoani famanata tabe ko tau kina fo framework ke ke he ai mama atu ni ihe rita taha ke he rita ua na to ko fema ko tau kina fo ke fo aki ko ia tau ngahi bala ko ni mama atu ai ko tau pepe hina fo mano reva liquid o ko loto hina fo ko ni ai mama he rita taha ke he rita ua ihe framework ke he ke he namre rei au pito pe au ku mautu ko etu ia pe to ma au pito ki fo ma fo ni ba mo powder fo ihe framework ke he ke he ai ma atu ni kalami ko ia wangi ni mano wa o ke kilo e wa pa mo kilo ko ya enima ko ni ma ma ko to ya I may spare by John Ike Hawani. Before get out hina faganam lele, e frima etolu. I got a frima ke etolu, ke summer, spring, bemo winter. Perekengatai, matel ba metauhina fanofano, e frima ke aunga nigengahi api no foanga, ngawe anga, mungahi apiako, pe me loto freklo goya. I spare by John.